0: yere mama. You ti mi si owo ye. Can you wire page magic sare?
1: Hello FM.
0: And you ti mi si owo ye. Can you wire browser hine na na wi ape kwagan. And you ti mi si owo ye. Na can you wire kwabre nyako. Ni ka da si owo ye.
2: DJ Iceman.